0: kweli jo.
1: Eto Halimu Kwana, mitambo ni siya mbaidu, thank you sana. Alatine na ukwati nyandiru wa mitambo ni siya mbaidu, very good morning. Na karibu sana na mitambo ya mbaidu kilungu ni cha mwenye unyo wa mbaidu. Kondo kitwa Jezu mtho KBC kwa ngengi ya sana mbaidu mitambo ni siya mbaidu, very good morning. Amutua kambia timitambo ni mbaidu wake watamwana mbaidu.

0: 0700 925 925. Na 0733 925 925 si namba yako ya simu mitamboni ya Mbaito. Hello, Mbaito FM. Hello.
1: Yala,
0: nesana aku.
1: Namu kita nesa.
0: Thank you. Thank you. Hello, Mbaito FM.
2: Hello.
0: Hey.
2: Omkata ya wia.
0: Nesana kunata.
2: Nesani Francis. Kukwa kuma kipalani nga nikochia mutulu. Nela ngubo ya kivalani.
0: Ehe.
2: Maria kadini ya kadini kuma kalawamu kesera. Maka ukuma mitabo ni jini mwende kuma malione ya na mutila. Kuma kumone. Maria kadini kuma kalawato ili kuma kalawame ili munyao kio kayumbu. Mama kita kuma kalawamu ntikima ni kilengo ni hiro dambili kuma kilala mtinda wandia mtinda mtunga kapi sita kalawane kukuni maluke choni nyamu ende kuma chulungwa adiri na sivi zanji mtu kuma kalawasi kibono nje mtumudo karichina mnyoke kuma kasoni mboa maka achari siwa myoma
0: hitha
2: wa mafada kuma kalakala acha kwa bumudusi kita mwili muhangangi.
0: Thank you sana. Lomba FM. Hey.

Wadavelista mwema, good morning. Dio na kete mitambo ni siya mbaito. Teka sana kiyo na kembia ya kazi. Tuko ndani ya mitambo.

ila usio nuke mundu ena noyoka ngi metuna kuya kana alamu kwa ta ibu so ya kuandika dhukumi meikona ta ta tamai tamai ta ta ta lasima mwithe yamo ile kala imana kana maete kwaku na mokete kwaku mbesa ila manengiwe kana onengetwe mbingi sio nyowe na sio manenge na Biblia na atuye kana tika ime adhukumi na kila wa munenga na kila wewe munenge anengwe mudi kisi ya ni kwa cheka na yuko ni chomu denoma na kanave wata waku waku kalao ye kolia ni imete anumea nata dhani wesipe ando imete uka alioka ya mundu mundu no mundu lote ukwate na ote ukwelewa utesika nandu ni maalioka mundu museo mundu museo no tuye ka ade mundu mudhoku no tuye ka mundu museo no ibuso yote ya dhara ambo wadhi kwata kwa mwethi kisia ya kone chomo ndi yukilano yubanga no kondu wako di enda wisi kana nuka ime mundu usio ila utonyine waku waku weka ulawi kutoku wakwewa ni ewe tawa ambaito nini tawanzao yawea.

kwanza kana u apply online kusilan www.mit.ac.ke. Musa na wamwe wakienda na wekumi ni wende.

0: đến giờ có chi linh nàng có là con là con gì
1: con em kìa.
0: Alo
1: alo
0: đi đây bên đi
1: em sao mẹ school lui va
0: con đến giờ
1: ôm anh được trông bạn đi giờ cháu
0: có gì
1: qua chuyện nè. When I get you,
0: I'm going to just what I'm going to do.
1: Hello. I'm going to be a ZB museum. Hello, by the phone.
2: Hello,
1: by the
2: phone.
1: Nango, one.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Wait, Awata.
3: When?
1: What's up, my school, River?
3: The primary school.
1: Oh, Mundo, Roman is a jaw.
3: Kawadi.
1: Kwa dwine.
3: Aguna alie kama wewe mbwana.
1: Ewa agamina.
3: Eh.
1: Aya wenda ugezi yao.
3: Ewa kwa jomandi.
1: Mhm.
3: Umamotoa.
1: Eh.
3: Dodo.
1: Eh.
3: Kwa kange.
1: Kwa kane nge.
3: Hello.
1: Hello.
3: Mwau. Mamu kata.
1: Ne sawi tawata. Tuanda
3: kaskiman
1: school mando. Wasoma school weva. Tameando
3: secondary junior secondary school.
1: O munde watu mbanda chao.
3: Tawaji.
1: Ehe.
3: Yesu ni wangu ni wasma wa milele.
1: Nani
3: nina.
1: Uwe anda uke diao.
3: Mwalimu witu Ivon kuma kama muongo.
1: Haa.
3: Kimanzi mtu wa kumando.
1: Hii.
3: Nyako wamua kemanzi kumando.
1: Eh.
3: Musiwaka mbaki kumando.
1: Hmm.
3: Na soso katoki kumando.
1: Eh.
3: Na motu wa kemanzi kumando.
1: Sawa sawa sandia. Lomba ito fumu?
4: Mwewe
1: unawaka. Halo? Uita wata.
4: Weli kumawo.
1: Musome ya school weva.
4: Wemane.
1: Umu ndo tumane za chao.
4: Wazi.
1: Kwa tuine.
4: Yesu wakaporu di duniani. Yesu wakaporu di duniani. Kazala.
1: Wenda ugeo vyao.
4: Uza kwa vito mzila.
1: Eh.
4: Nga kwa pase.
1: Eh.
4: Mwali mwiru madamu dinda na Mr. Mwene.
1: Aha.
4: Na madamu gande.
1: Ok, yoti ndenesa.
4: Eh.
1: Thank you. Lomba ito fam.
5: Hello.
1: Wita wata.
5: Mwende.
1: Usawa mea school weva mwende.
5: Eguja.
1: Uwe class keva.
5: Grand 2.
1: Ah, umu ndi utomba nize jao.
5: Kawazi.
1: Ehe.
5: Aguna alie kama wewe buwana.
1: Yeah, ok, weta uke okay, diao.
5: Nya kama wea.
1: Ehe.
5: Ango wanye.
1: Ii.
5: Eza kwa.
1: Ehe.
5: Na mwalimu wanye.
1: Sawa sawa tindenesa.
5: Eh.
1: Thank you. By the firm. Hello. Wita wata.
6: Nijia mwanda kumba mutamba.
1: Okay. Wiki last giver.
6: 21.
1: Umu ndi utomba nize jao.
6: Kawangi.
1: Kwa dwine.

Tala Boys mukui wa mbiti wadi witawa manzone disya usioka harika ina siunga mesa itano wadatawa mbiti kwa kumina

kangwe hangu kwia beu mangala nye kaine madao ni EPL is back kama kawa hida ndi ngidio mosiele muda ya kwandume ya mono ene dio mosia ene dio mosia one no monde yue na di madao ni mimi kama Chelsea kama kawaida ni Chelsea kichwa. Manchester United, Tottenham kidogo Manchester kichwa. Tote yende na imu no. Isu ndi milele lampe za siyako. Arsenal, early kickoff. Asu ni champions ndi sika na noma bingwa Leeds. Siko sure. Wanatetaya kikombe sana. Ni kama wanaitaka tena. Ile inge siyo nene siyo mana. Adawa istimula nene siyo kaa umonde. Ito wandanu kaa motongo. Tusema kiniona kwa mtaa. Fanya hivi tu. Say hi. Say hello. Keep it mbaitu. Bye bye.

0: nembai to FM mengo kenda na ile ndono itano
1: usikotua ni kama usiku wa giza aha na itinga lijua tena ukishajua ndio basi nene abinya wakumana
0: bai to FM mengo kenda na ile ndono itano
2: ukilia wasawa witano kenda tunena nye ila kuiva tamba ini nena na wasawa
0: bai to FM Van Nevomus.
3: Uiva Nimumanga. Uiva. Uiva Nimumanga. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Nimbaye viti.
5: Kivito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inge.
4: Mundo kithethesio kimuka, ni yo mbai yakwa.
5: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
4: Kui mbai.

0: Liza.
1: Sumu we.
0: Kuto magile na imbia ni wewe kwa atila we. Ena kuzo malia. Katu kambia ni imbia ni wewe kwa atila. Katu kambia ni. Kondwa na ya ziborezu yu ya milayu. Ekenanu wabanda haki jani wabanda idina. Ege juti wa mudi. Ege ndu wabizobi ya kila durenda. Nao katuna inga kila durenda. Utafranu kizanda. Niko kama jembe wone wa kwatela. Nagidale nagidale. Nakuta sweet peter sweet boy. Mbiaru kwa jineza nga lako siya emalis. Emalis email. Emali no kuzio. Kanya zana nagidale emali. Kevini. Uwamunyanga lako siya kuwaiti.

0: Nampaklah monyet awas. Jom lagi lumbu ya. Iu naik mizai di, naik mizai di, naik mizai di. Mau itu ambak orang mana dia mana kita gugi ya. Awas dia ambak gua fodi. Mau dia ambak gua fodi. Airu zatani. Awas dia nongi. Tapi tadi segala monyet ada nafuku ya.
1: Maimo.
0: Ayani mabebo. Ragi mana onegiye na gumbondo na guyum.
1: Satan.
0: Basi toko da ujaki huo. Kiwo kivyo na ige kia mede. Aya gide kani yetu gide ndagi dale wa wahabo.
1: Ahu.
0: Mondo wa basi da mondo ege wi juzu mata gidale ma mede ta ndagi dale zudi bida wa mbezabo. Kana mata gidale alani. Tuno rono da ujo mode makonge ili ambidi na wi ge zilia ne na wi andu mathiuke mala bonza na wi ambi okumbagana ngedua. I don't know what I'm saying. Awo nuno wendie na mama guna moko maguna monuka agwa thini yalo thini ya. Ndale nani sense?
1: Ndiani nau.
0: Ndakinalo sweet beat embe ngaliko.

0: ni mbai tu FM mengo kenda na ile ndono itano
1: usiku tuwa ni kama usiku wa giza aha laiti ungalijua tena ukisha jua ndio basi nene apinya wakumanya
0: mbai tu FM mengo kenda na ile ndono itano
2: ukilia wasawa witono kenda tunena nye ila kuiva tambai ninena na wasawa
0: mbai tu FM Ba nevomos.
3: Uiva nimumanga. Uiva. Uiva nimumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Baini viti.
5: Kivito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na zi vando ingi.
4: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
5: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
4: Kui mbai.

0: Nirudona kabisa kabisa. Yana enete na ukumba umuingia ya ziwa imu ndo itawa Yesu na kiki itawa tu ni no scam. Ni scam.
1: Kwenye wako mwenye
0: wako. Ziwa ndo itawa tu ni scam. Yana ziumu itawa ni usu itawa.
1: Kwa
0: sofu osofu abu somu. Kuma kuengele kwe zuyo. Reverend 28 years. Sama kizeno zio kesa kwevi hai. Wita buo zindu ta idhina atabanya. We mwene no soma ama andiko. No male wandu ilio u. Kuyo tu kaiye mbe kila joka nojo na nojo cha as long as kiwetiwe ni mundu uweje itaniasia nangai apana za ili na nususia wiyo
1: kwina thai.

0: call iko too urgent au kuna link au anauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujaingia promo.
1: Report your number, report fraud on my one app or SMS 333.
2: Mwezukesia, ninisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania, Eva ukamba, kutuita na wendo na ndaya yodo ni Dr. Sipita City Boy, ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo, na kufikia oyu ngumasi yake sikila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa, miaka kiatia nisio ena idimo siya kisasa siya science ya computer kwa u ndaita kitumbo na niwa mwene weze itia ndatumana na nito utatangasa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe ndawasi yake siye muyo nundu ise uvito na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sio kasiye ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo ni wanambe muwiti ni wandawasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwe umango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo mandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikuwa tandawa ya mana ya uzambia ndakame. Ide vau kwa vau na kwa uvombe yange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza inya itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato. Uiti wa Dr. Sipita City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni witi.

Zukeze wadi usundu banki uto zinu wadi kabisa kabisa uto nyakwasi wadi usuike za ukua zinu wadi utaka ukua zisa itoto ndaka miungu tunwa kenda mwati ndaneza very good evening ando imata kwa hello wadi ndo naza ando imata kwa yue jumwe ando ima zona we mwondo muima wadi anodhuku kabisa kabisa kubinye wane maundo ta noroiza kubinga na manyo kubinga na manyo we mwondo muima ndo hili kubinga na manyo nando yuku watiani na ukunikili we kitre na watu mbithindi ni wa danguja ear, nose and throat jano magwengel kuzia Amerika njuu kunikili usu wekiwe wanizi karana mundu muima ndeli treko linda na manyo nekwethi wa so nata benda kandeli.

0: zainya, dirganyanya, zomongkune hot banda, wadiwe topeni gila, modu mo gita mo dembozu, zainya, dirganyanya, ziawiyo, modu toni komusio kwa kidiogo, zanda zana, nombitwe, modu mo kirene sa kabisa kabisa, tutamuni tijibuna na pukambia, kiwiyo kisio, nikuwa mundu ito mishi kameshi, William Kiduka, samarikile, kirikatunga, injini amule matu, kapinu popo, jono jono wakavolo hii, jono musio kiri sababra, jane tumuna nusani, kamba dono marisi, mwomishu kama angu yata, haka supa kanga kone, bunifu za kanga pole, bunifu za kanga pole, bunifu za kanga Jacob Kiduwa wa kidi oku, na langi, meka na metuamu nisi ambu ito film, na majidhi wa kiwiyo kisio, wazi wazi, thank you, unito magilena, bite, tamuni timu na lafu, enda wazi, utawa jali yango wa muodhi boys band director sawa sawa feliz escalo se cambia si ana cuenta como ay
1: comando lulu chachana tapadale zaina
0: Nikuwe zandi izikuwezi ya niko mele Nikuwe zandi izikezo sile wani zani Mwletu wa kapendo kimango Ambite Tumwe kabise kabise
2: I remember very well my
1: Enda wazi ni andwa ima Ezu andwa ima
2: Ikujulisha
1: kwe Ya umina meme ikuwa ya manyo

Gambia, ni motambu ye timu unit is power, timu unit is power. Right, so sawa, mtoa. Akatukambia ni ambite, galikusiambia na maono mafiti. Nalafu kambia mitabu yukuna za kibiyo kisana kwa inyao liva kanjo mzito, makilena karukada wida za kakalili jose kanyonyo. Gudoma si direki lumaz, ndo monyo itiku mazono monyo. Kiedero kamutu njiru kurezina kwa maziro na mumbua. Na jonkiyo, ndedo pamuno shambiki, medro kibiyo kisio. Nalafu kambia na wali wa kasi.

gumbe wala ka biashara ka ngila izi laizi kana ka zo mazie bagube bagube godu ni ni uya zimo di kidogo di zimo ni kan display lakini di kan display ni ka business package business kauzu